Watayana nga wakin na piyang kay pusmaya ni po me ipukinta ka to kamete rin tiririki ayo mo watanga wapi maonowa. Na koy mi metanungi naro po taki na ini anatapo ni makuri te tau teka kirakan na pe makoro po taki aki aki mena yang te tau teka KCCI o business me kampana away punte po tanda metani ka pene. E kukuri ni katanu atay kaya no office de presidents pa yame nga kaw kwa pusmaya ni po me ipukinta ka to kamete rin tiririki ayo mo watanga wapi maonowa. Are waki men wapi maiswan ni peri o ina toki ni mea wansuun wa watenga wapi maonuwa. Ibukini mea harina nuwaya iron toko misin. Ikakawa ki karina kina mpome ibukini tiwameta e kwa taia pa yeya na makuri e sani koroya e kakawa ki ibukini na pera kiribes pa yana katukake na metiran te sura ya yu. Tiwameta yu inariki patipenda ni katoto na koya ratei mererun rikira ki ibukini kaira ni mea wia nakon eroirei nakon tai ay kanaruko o ay kai kai ni pere ibukin te katoka metera to wana pon ana toka bes kiribes ari e kai nis me anga nakia ay ka atape anga kero ni kina kia yon kiribes ibukin ka kanda ton kororoin me tei meni na yamakuri ni kai riri e karikira ke turu ni pai ni kiribes me na pota na ameta o ni karaha ki na kini kiribes ni te wamnape uwa uwa pon na naka muamua kiribes o ayu ari ananga na kio ameta ika asa ni koroi mu yokuai antiaru ari rangin na koroin taya meni bukin na po tan nome te kiripes rona ki metere pe ha unika iri ni kiripes o ta meru na yama kuriere na khairi iai kan kiripes bukin ta pe kan de ki kiripes me khaturun payana tenua po na kai pe ngakin ni kuria kiripes o we hei ari anangana ki yo ame ta ka haro te makuri ni kuria e eliana ko o ne ki ta me khapu an pai ni me awia ni pukia o ni ka me awia na ki ari kin ta kha anangana ki ne pe na ki haro e makuri ai ka ariana ko ni ka kei po ngana ni me awia Ibukin katime tuam teram te khawa o wai te po tan nameta. Te khawa po ni po tu khan turu ni paini kiripes. Anangana ki wameta ki asa ni puha kata meruan atongan nara ni kiripes. Ki ni puha kana kurawan na waki kiripes ibukia khaina. Na yakona pai ariana kon rape khau iya. O na yatatai ni kiripes naron te rape khau na toto. Te maye te katime niepe ki te aus. Tukuru penna o rape khau ni kiripes rikita peuwa. Owa ira peka owa ika apu. Tekani mewa, pun roiroin rakan te makuri. Owa yu wari anapun nangana kia yu ameta kia riano roiroin me rakan na ya makuri ibukin tupahani ka inanun tupotan no ameta. O te kono uwa pun kanikin ayan tepe kumaha me te kokoni meki. Ki anangana kia ameta kia asan nangana nuia. Ntiero, ikuru roi bukini kati metuan na kuroin. O rikirakini ka upain tupotan no ameta. Na kia kandani ngani puya. Inanun te mene uwa puike eraka rikiteririki. Ngaya rin kana kukani karikia ang pome o pome ni pupusi ya punipene ni kona andike na peiro ya kaunsira yon nape. Niko taki mea nopis de Linux yon Christmas kia nopis de Peristens ipairiki. Ibukin kana karinakin ami pome ni pupusi ibukimi kaunsira yon nape o kama pusi yaki baka makarini ami pome na nopis de OP. O ibukimi kani Christmas derain o tapueran kama pusi yaki baka makarini ami pome na nopis de Linux. Ibukin rongorongo na epanin o reita ki mea nobis te perestensi o nampan dare poon isua ni mea wakia. Uwa towana towana wanua tenua ke isua ni mea wakia uwa towana towana awa towana. Ke nora na Facebook page are toka yei kaparaparana.

kuna meuri kingu ya kwa time tu andoro na yoni panani meuri FM 89.9 na wanti tawano wayo. Mta inga ya ipunsi ini mewati ministro ya nangitira tipi mewawa na wangaram yoni meuri FM 89.9. Menda mtabira kwa time tu andoro na yoni na wanti tawano wayo. Tirano kakanwan na mtawano may kanya na time tu Lirita kanwan ng ram na kanwan na ulilin ni. Kuna mai kana kuna nangani ko te te kurai no ram yo ni mauri FM 89.9 na wan nam tawa no wayo na ta pio kana kong kong rai ka awari ri ka kia puto kana kon wan no ram te gin kan wan nam tawa no wayo ki mai kana.

0: Ladies Night and Happy Hour.
1: Ya pun dai de de nai ne awai pun kami ai ne ni ka de ne ai yo ami dai de ki atai ni mane kare ki ro ami o kaputu ni mane ko na kon ne dai de ka dai nai ne ke the ladies nights at marina nights club
2: na kon ai no ri atai nai ne ai ka akapiri da ke akapu pun da ram putum nai ne ya na tein ai star dai de kin ta kan ni pun te pi ne wa ni mei o ta kon pun te pi mo no wa ni mei wo ta nga wa pi me ho no wa
1: Ladies Night, ayah kini nak ngarai aku nak nuana. Ayah kia ayuri harun kau mana mela happy awa yon nana moy nekai anakku. Teka tangtang nenan stop. Oh teka iri ki aku ditangiri ankan miss out. Puntai miss out.
3: Kanuan happy awa enawaki jawan mewan de bagantai. Untuk injawar way wan teka iri ki.
4: Kueri toy yang pati. Kita putangiri ankan aku nam stress. Imin de mau rekolakor. Kita kupun tangiri ankan nusina kon kakau kian teka iri kiai. Nan may nora ala ladies night. Nam tayo kay. Yaya na ba marake? O ipon mo yaya may metin na nung nakaya lang. Montahay logo pa aki at takandin. Iminti ako isuwa. O yaya takandin. Apon sin na wata tara.
1: Kaili ya rom. Awara ipon may metin na nung.
3: Sa kaisi po on the marina night club. Montahay rikin. Takani may pong tabi man may wapong ini may. Onto kono pong eh tabi mo ano wapong ini may. Wawate nga o wapi mo ano wap.
1: Ay kang kangira na mo. Ay kang nga na music. Ya, ipon tita po herangin raw tita po eh.

men kunam to koranan wen tor me iron chedi boy ya karu ko ro na ta na wan ta wan wayo si ni mawari kitimnis ayang po to wan again no ram yon mawri fm 89.9 tira no kono nam ta wan me kan ni nanti me to de de ta kan wan no ram me kan wan audi ni kunam ai kan ko nan ngani ko kakuriam no ram yon mawri fm 89.9 na wan nam ta wan wayo ni pon roi to wana na manga tau roi ganen deisu me tiru ni kare kire ngoro me pana ni kidipas ibukin no ram dong ni matang tawan nam tawana una pe ayu

0: Patisseries Promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, mas nalita na wag mo tapo.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiam phone cases, pagkatay yan. Ataw rin kayo naroon ni Ben Vodafone.
1: Kaya rin ako na i-honora pa rin akong telepon naroon the power plant of the solar charter, the phone cases, the Denver classes. Ibagay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may sikuri ko rinig.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, may sikuri ko rinig.
1: Sige rin,
0: sa pwede ni kayo sko, naman Vodafone, agya kang mukha ni nangaya.
1: Yaya na mga nga iPhone na gini, inawalawale, bigyan na daw, ipainigin, ipeso, o i-Christmas. Watch out, young man! Here we go!

0: Ladies night and happy hour.
1: Ya pun dai de de nai ne awai pun kami ai ne ni ka de ne ai yo ami dai de ki atai ni mane ka re ki ro ami o ka putu ni mane ko na kon ne dai de ka dai nai ne ke the ladies night at marina night club
2: na kon ai no ri atai nai ne ai ka aka pri da ke aka bu pun daram putun nai ne ya me tein ai sta dai de ki ta kan me pun te pi ne wo ni me on ta kon pun te pi wo no wo ni me wo ta na wo pi me o no
3: live life see my fire burning bright
1: Ladies night, ayah kini ni kangari ayah kita nak nuana. Ayah kia ayuri harun kau mana nela happy awa yon nana moy neka ya naku. Teka tangtang nenan stop. Oh tetairi ki airport tetairi an kan miss out. Puntai miss out. Kanwan happy awa enawaki jawa ni mewan de bagantai. Untuk injawar way wan tetairi ki.
4: Kuer toy yang pati
5: kita. Puntairi an kanakuan nam stress. Imin de mau lekula kula. Kita upun tetairi an kan miss out kau kian tetairi ayah. Nan may nora ala ladies night. Nam tayo kay. Yay na ba marake? O ipon mo yan imemetin na nung nakayala. Montay logo pa aki at takandin. Iminti o isuwa. O yay takandin. Apon sini na utara.
1: Kaili yaro rom, rom. Awaray po ni nenetin na nung. Sa kaisi po on the marina night club. Montay rikin. Takani me pong tabi man me opong inime. Onto kono pong e tabi mo ano opong inime. Wawa tanga o wapi mo ano wa. Ay kang kangira na moy. Ay kang nga rana music. Ya, ipon tita po erangin raw tita po eh.

0: Chris Knight and Happy Hour.
1: Ya po ang tay tay tay nai ne awai pun kami ay ne ni kape ne ayo ami tay riki atay ni mane kariki ya ro ami oh kaputo ni mane ko na kon nai tay riki tay nai ne ke the ladies night at Marina Night Club
2: na kon nai nori atay nai ne ay ka akapili na kaya kabukwen na ram putun nai liya metin ay star tay riki takani me pong tapi ni me wani me oh to kon pong tapi mo ano wani me po tanga wapi me ano
1: Ladies Night, ayak ini kang hari ayak nakan wana, ayaknya ayuri harun kau mana nela happy awa yon nana moy neka yana ko. Teka tang nena stop, o te tayiri ki ako te tangiri ang kan misal, puntay miss out. Kan wan ti happy awa ina wakin jawan me wan de pagantay. Untuk injawar way wan te tayiri ki.
3: Kuwer toy yang pati kita pun tangiri ani kanak wan nam stress imin de mauri kura kura kita pun tangiri ani kan lusina kon kakau kian te tayiri ki ay. Nan may nora ala ladies night nam tayri kay yena ba marake oi pon moy ani meme ten nanum na kayana mon tayro pa akie takandin min te oi suo oi yai takandin a pon sin na utara
1: kayri ya ron aware pon meme ten nanum sa hay si pon de marina night club un tayri kin takani me pon tebi men me opong ini me on to hon pon e tebi mono opong ini me wo wa tenga o wo pi mono wa ai kang kang ira na moy ai kang ara na music Ya, ipun tetap boleh orang indah, tetap boleh.

0: Danish night and happy hour.
1: Ya pon dai de de nai ne awai pon kami ai ne ni ka tene ai yo ami dai ri ki
2: atai ni mane kare ki ro ami o ka puten mane ko na kon na hetai ri ka tai nai ne ke the ladies nights at marina nights club
3: ka kon no ri atai nai ne ai ka ka pili ra ke ka bu gwen daram puten nai ne ya me tein ai sta dai ri ki ta kani me pon te pi ne wan me on to kon pon te pi mo no wan me wo ta nga wa pi me on no
1: Ladies Nights, ayak ini kan hari yang kita akan wana. Ayak ia ayuri harun kau mana nela happy awa yon nana moy nela kaya naku. Teka tang tang nela stop. Oh teka iri ki aku teka iri ani kan miss out. Puntai miss out.
2: Kan wan happy awa ena wakin jawa ni me wan depan tay. Untuk injawar way wan teka iri ki.
4: Kuer toy yang pati kita. Puntai iri ani kan aku wan nam stress. Imin dama uri korakor kita. Upun tangi iri ani kan yosina kon kakau kian teka iri gay. Nan may nora ala ladies night. Nam tayo kay. Yay na ba marake? O ipon mo yan may matin na nung nakaya na. Montay logo pa aki at takandin. Imin te o isuwa. O yay takandin. Apon sini na utara.
1: Kailiya ro rom, rom. Awaray po ni mehmetin na nung.
2: Sa kaisi po on the marina nights club. Untay rikin. Takani me pong tabi me ni mewa pong ini mei. Onto kono pong eh tabi mo ano wa pong ini mei. Wawa siya nga o wapi mo ano wa.
1: Ay kang kangira na moy. Ay kang nga na music. Ya, ay pun tetap po erangin raw tetap po eh.

0: Chinese night and happy hour.
1: Ya bom dai de de nai ne awai pun kami ai ne ka ten ai yo ami dai de ki
2: atai ni mane kare ki ro ami o ka putu ni mane ko na kon ne dai ri ka dai nai ne ke the ladies night at marina night club
3: na kon ai no ri atai nai ne ai ka akapili ra ke akabu kwen da ram putun nai ne ya me ten ai sta dai ri kin ta kan me pung te pi ne wan me on to kon pung te pi mo no wan me wo ta nga wa pi me on no
4: see my fire burning bright within the
1: Ladies Night, ayah kini ni kangaraya kita nak nuana. Ayah kia ayuri harun kau mana nela happy awa yon nana moy nekai anakku. Teka tangtang nenan stop. Oh tetairi kia aku tetairi ankan miss out. Puntai miss out.
2: Kanwan happy awa enawakin jawa ni mewan depan tay. Untuk injawar way wan tetairi kia.
5: Kueri toy yang pati.
6: Kita puntairi ane kanakuan nam stress. Imin dama uli korakor. Kita upuntairi ane kamiusina kon kakau kia tetairi kia. Nad may nora at a ladies night. Nam tayo kay. Yay na ba marake? O ipon mo yay may matin na nung nakayana. Muntahay loko pa aki at takandin. Imin te o isuwa. O yay takandin. Apon sini mawag tara.
1: Kaili yaro rom, rom. Awaray po ni mametin na nung.
2: Sa kaisi po on the marina night club. Muntahay rikin. Takani me pong tabi man mawag pong inimay. Onto kono pong e tabi manuwa pong inimay. Wawa te nga awa pi manuwa.
1: Ay kang kangira na moy. Ay kang nga na music. Ya, ay pwede tapo eh, rangin raw de tapo eh.
4: Everything inside my mind daily.

0: Snack and Happy Hour.
1: Y apuan dai de tenaine oi ponin kami aine ni katen ayo ami dai riki atai ni mane kareki yero ami o kaputu ni mane ko na kon nahi dai riki atai naine ke the latest nights at Marina Night Club
2: na kon nahi atai naine aika akapiri rakhe akapu kwen daram putun nahi liya me ten ay star dai riki takani me pung tepi me me wan me on to kon pung tepi wan wan me wo tanga wa bi me ono
3: live life see my fire burning bright within days.
1: Ladies nights ayya kina ni kangari yaki nakanuana ayya kia ayyuri haro ni kaumana mela happy hour yon nana moi nea kai anako takatangtang nea nan stop o te tairi ki ekwa ki tangiri yan kan miss out puntai miss out kanuan ti happy hour enabaki nji awa ni mewan de pakantai ontuk nji awa ruwe wan te tairi ki
4: kweri toi yang pati kita pu tangiri yan kanakuan nam shwes iminda maure kurakura kita kupun tangiri yan kan yosina kon kakaukian te tairi ki ay Nan may nora ala latest night. Nam tayri kay. Yay na tama kay. O ipon mo yan imemetin na nung na kaya na. Mon tayo loko pa aki at takandin. Imin te o isuwa. O yay takandin. Apon sini na utara.
1: Kairi ya ro rom. Rom. Awara ipon imemetin na nung. Sa kay si po on the Marina Night Club. On tayri kin. Takani me pong tabi meni mewa pong inime. On to kono pong e tabi mo anuwa pong inime. Wawa te nga o wapi mo anuwa. Ay kang kangira na moy. Ay kang nga na music. Ya, ay pun tetap wearing in route tetap wearing.

0: accessories promotion.
1: Ano nga tigaran lang na? Ay mas lalita na wag mo tapo.
2: Never letting you go!
3: Nah, but pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. Ata roi kayo naroon ni Ben Vodafone.
1: Kaya rin ako na i-honora pa hindi akong telepon naroon the power plan, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay ni A06 or A07 or A26. Oo, po na may sikuri ko rin ikin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth, speakers, oo, may sikuri ko rin ikin.
1: Sige roi,
0: sa pwede ka iskuri naman Vodafone ay kapamukhaan ng ngayon.
1: Yaya naman ay front ikin, inawalawale, ibigay na daw, ipahin ikin, ipeso, o ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

Mai nei li tana ko te u am nanan ta meruan te pakan ta e yo yo mangka ne to wana raka tanwa tane pingko e ka ngai te akan te taka tanwa tane pingko pingko pingko pingko ami pingko te ponga yo round to wana na ko naua ne me apui apui apui ane me apui ana free ticket te ne pupua te pupua te pupua a te nua te nga pon te pepa te nua te tara the jackpot te nga ke to wana te nga apui menna. Game sana na koni te rande mea ua te rande kua tana kondo na ua. Te tapo e utani mera ke imani ape. Men Santa Maria, Pisa Parish.

0: Danish night and happy hour.
1: Ya pun tay tay tay nai ne awai pun kami ai ne ni kate ne ayo ami tay liki
2: atay ni mane kare ki ya romi
1: o kaputo ni mane ko
2: na kon ne tay liki tay nai ne ke the ladies night at marina night club
3: na kon ne ngori atay nai ne ai ka akapiri da ki akapu kwen da ram putun nai ne yat ma tin ai ya star tay liki ta kanime pun te pi ne wan ne on to kon pun te pi ho no wan ne wo ta nga wa pi me ho no
1: Ladies night, ayak ini kangariyak nak kanuana, ayaknya ayuri harun kau mana nela happy awa yon nana moy neka ya naku. Teka tangtang nenan stop, ote tayiri ki aku ote tayiri yang kan miss out, puntai miss out.
2: Kanuan happy awa enawakin jawa ni mewan depan tay. Untuk injawar way wanita tayiri ki.
4: Kuya di toy yang pati kita, pun tayiri yang kanak wan nam stress, imin dama uri kura kura. Kita, upun tayiri yang kan nusina kon kakau kian di tayiri ki. Nan may nora ala ladies night. Nam tayiri ki. Yai na ba marake? O ipun mo yani may matin na nung na kaya lang. Montay ro pa aki at takandin. Imin te o isuwa. O yai takandin. Apun sini may watatara.
1: Kailiya rom, awaray po ni Mehmetin nanon.
2: Sa kaisi po on the Marina Nightclub, on tayo rikin, takani me pong tabi me ni mewa pong ini mei. On to kono pong, eh, tabi mo ano wa pong ini mei. Wawa te nga, o wapi mo ano wa.
1: Ay kang kangira na moy. Ay kang nga na music. Siya, ay pong titapwe, rangin raw titapwe. Everything

0: Ladies Night and Happy Hour.
1: Ya puan tay te te na ine awal pun kami aine ni kate ne ayo ami tay diki
2: atay ni mane kare ki yaro ami
1: oh kaputo ni mano ko
2: nakon na yata diki atay na ine ke the ladies night at Marina Nightclub
3: nakon ay nori atay na ine ay ta akapili daki akabukwen daram puton na ine yan na atay ni ay star tay diki ni takani mepong tepi ni ne wani me oh ni takon ni pong tepi mo ano wani me puwa tanga wabi me ano
4: live in life see my fire burning bright within the
1: Ladies Night, ayah kini ni kang hari ayah nak nuana, ayah kia ayuri harun kau mana, mana happy awa, yon nana moy, naya kaya naku. Teka tangkang naya nan stop, oh teta iri ki aku kita ngiri ani kan miss out, pun tay miss out.
2: Kan wan ti happy awa, ena waki jawa ni me wan de pakan tay, on tu kin jawa ruai wan teta iri ki.
5: Kue de toy yang pati, kita pun tangiri ani kan aku wan nam stress, imin de mauri kurakur, kita pun tangiri ani kan nusina pun kakau kian teta iri ki. Nan may nora ala ladies night. Nam tayo kay. Yai na ba marake? Oi pon mo yai may matin na nung na kaya na. Mon tayo ko pa akia takandin. Imin te oi suwa. Oi yai takandin. Apon si ni mawot tara.
1: Kaili ya rom. Awara ipon may matin na nung.
2: Sa kay si po on the marina night club. Mon tayo kin. Takani me pong tibi may mawa pong ini may. On to kono pong eh tibi mawa pong ini may. Wawa tenga awa pi mawa.
1: Ay kang kangira na moy. Ay kang nga na music. Ya, ipon tita po erangin raw tita po eh.

0: Danish night and happy hour.
1: Ya puan tay tay tay nai ne awal pun kami aine ni katene ayo ami tay diki atay ni mana kari kia romi oh kaputun mana ko nakon na kita diki tay nai ne ke the ladies night at Marina nightclub
2: nakon ay nori atay nai ne ay ka akapili daki akabukwen daram kaputun nai ne yan na tin ay star tay diki takani me pung tapi ne me wani me on takon pung tapi mo ano wani me wo tanga wabi me ano
1: Ladies night ayak ni ni kang ariak ni kanuana ayak ya ayuri aron ka umana me la happy hour yon na moi ne ka yana ko te katang tang ne nan stop o te tairi ki e ko tang iri an kan miss out pun tai miss out kanuan te happy hour ena waki jawa ni me wande pa kantai on to kin jawa we wande tairi ki
3: kuer toi yan pachi ke to pun tang iri an kanakuan nam stress i mean de mauri kora kora ke to pun tang iri an kan no sina kon ka kaukian te tairi ki ai Nan may nora at a ladies night. Nam tayo di kay. Yay na ba marake? O ipon mo yari may matin na nung na kaya na. Mon tayo do ko pa aki at takandin. Imin te o isuwa. O yay takandin. Apon si ni mawot tara.
1: Kaili ya rom, rom. Awara ipon may matin na nung. Sa kay si po on the Marina Night Club. Mon tayo di kin. Takan na pong tabi man may wapong ini may. On to kono pong eh tabi mo ano wapong ini may. Wawate nga o wapi mo ano wa. Ay kang kangira na moy. Ay kang nga na music. Ya, ipon tetap wearing in route tetap wear.

0: kunamauri ai kai rong rong tu kinora ma ke asan kata rama ki menna na ron kai rong rong banan ki ripes so mo dekati na koem i rong ai ari na ta ter bete os ese te ki ripes ari karavana ka bete pai america e tok ta mota atena ka ni kari ke te kanwa ngai te ka pene di ta tan na fiut nte mais e wapu i meisu wa tenga ni me bu pote man in america mentera pa te national academy of education or the Spencer foundation ni mon de wiki ai ni meroron te runa kare ke ro ro me tok ta mota oi ta ko pa e te kanwa ni te ka bo i ro ya ta ni ka me te pai ai ka mais men de ire ka ri di ta yon america pa ni ari ya ka po yon ko ta ni ka ka wa ke na ya ku ku ne mera pa ka wa ka po men ni ka me te pai ana ka me te pai ya mota ri ere ke ya ina ko ina te kanwa ga e pu pura e ye puni te kere ke me ka ra van te e ya ya ti te ke e bo ari ene ga ni po ka ka te me ro an ge ma ku ri ta ni ka me te pai ndio na pe e ta kore ki te wai o pa AI, e se si rangi nongo ngo te akana, narun ChatGPT, AI Studio, Self-Driving Cars, au apen in roko, mente deep, neural network architecture, e arana te transformer. Kapakan transformer architecture, pa e si kongana, nte katau nari. Au kakao korua kin pai, yaki konani ka pongana ki bukini ka mete pai yakin te waki. Ke te pai te wana pa e nakare ke te pitaki ke eaki. O eaki na peki nai waren te tata a ke aroko men peika arangi ni kakawakiro ia ngai roa meta. Are aki kona nora ki rabataia narun tena mekin ara kua ua ara atatai te meraki awai te meuroi. Te AI architecture e makuri iankai Dr. Amota ya ka meunai kapakane ia ia kane. Ani kariyo I kawai ai ka po ake enarangi ni poka kata me ruan e kan nako kame te pai yon e ka kin nako te tata ana kame te pai ai e wa kin nani mon ti ri ke na ko ike e amua men kariyo an te match match ko equation ai ka aka ina no aki e rai di equation sa kan na ko te language e yo ta ye to computer I mina e na nga tuo ia pa e na o ma kari ki na ko ni kawai ai ka ka po ana kin kai nti on na te E mga sana pa ni kana kuwa na kauri ngwa pisin tawon kan mon bong me peso pa na kon te ta peso te moni pong e te pui mei suwa te pume wan wei pong in mei wo te nga wop me onua o ene mga rukona pa iya pisin ta rin terieta e wo wa te simare wan wa te mita a yo terieta rin na kona ni karike urupai na koni metanu in tepe dikin kana e mga ngairi me kuakani merawa are eiria na kime teang yes na kauri ngwa pisan ne pa ni kara ngai nan te ta pes te pui mei suwa ni mei Nua pui mewa nua te minisi mi naua. O ena ruko ria tantari. Nua ua te simare wa nua ua te mita. O ne karangai nan te moniponga e te pui mewa nua ni mei. O ena ruko ria tana. Te pui mewa ua te minisi mi ni mewa. Nte ria ta e ua te simare wa nua te wana te mita. Iang ana kauri nte opisane. Pa anapondia yo ametan te tauroi nta inako. O ne kameno iye pa iya kena kuna anrotaki. Nta inte iye pepe ane. Apo ne kauri ngakina pewa meta pa aria intara rua iya iya te ime metanu intepe. Ntain te ia bubu sana peani. Ya kani ya ono ngau numaisi ya ICT offices menna narapata wana potaki ni makuri nako te tau teaka ki aira puwa konte meruru yon te National Digital Government Initiative are karawaki nte Lucky Future Lodge tarawaya tante wike anaku. Ayu te tayere a potaki mendeita ki ya itaan dapaka wion dapaka wika po ke ICT mente tau teaka nuwarokoi onka korokora iri ki angan deita ki o te waya ni makuri merenaya. Iri bosina ke mente bota ke ne makuri bukin rongorongo reitaki o mamananga ke te MICT pa ebuputo kanuan te workshop ayo yon tapin o makan te bota ke ne makuri e de DTO yon te tua karabaki ni pepe airi mea kakoruan nanon te tua ayo awai pun karavan tepe ya o katepe ya kia ICTs nana bota ke ne makuri te tau teaka o tanda peka waikai ni wakina te karikita ke te National Digital Government Initiative Eri kina pe taini meruru wakina te 10-year work plan I bukini makuri ente digital government initiatives. Eka kai tau te tau te akani kiripesa na konte potaki e the United Nations Development Program are ngai e manina meni puto ka wakina te meruru e te digital government workshop 2026. Ondita noraan rongorongon na pendipite peki. Esa Matthew Kopa Wale Dinea kin kai pa ana prime minister toro mon ne bo ina non tiri ni ne kara pe iro ya tan te inta kane me bon ya ko asena ko ki ken ka tan ata ki min tiri ni ne ane iro nte ko bana senera sir david tiva kapu isena ni kunda na compound te ausente e pon dinea ki wale iro ya wanga un me mentante o wanga un me women na kiari ne pita chanel akuaka wale ni me pui mai suana didiki ponte metanu in te pate at the Solomon Highlands Democratic Party. O e mondi neki na kon announcement te toromon, ndiki pate sa te ipukin te makoro ae aoke langa langa. Ndiri nedine ni mea suwa te ngā vanua. Me imi in te tai ane, o eesa ni me ngari neki aua te tai na kon te ausin te, na ofas suwa te ngā te puina, November suwa te ngā te pui meawa, e peri suwa te ngā te pui meruaiwa, o e peri suwa te ngā wapi meawa. Imi in katanoa takin toka nikaina na kon te na koni Prime Minister, o e taku pāna tau teaka, are na kaidia, e na kapene a korakora nan topa aroi kai nanu e te pote nāmeta. E tuane pena koia kain torumun pa ana puokia pa ena karawa. O ena te ime tuane karawa spangana me te kokoni meki. O anta uroi ni pusmai kapakana ake anadiki nanu nana tai ni kaidiri. E tako pa ankana aroia ni kaidiri e karikia pa kanga wea. Awana pa ite pote nāmeta ni kaudingia pa pontoro ngaia ke tansa kapienaki. E tako pa ime tua tua te taia yangana kinkai pa ena kaida torumun. Ntaraaki pai ai kari kinkai ntio anape. Are tako yei. Pa ieki kona ane pirina kome iei. E tako pa ieroko te pitaki, o andeisa pa pitaki eikai, anapondiki, pa ana kona ane karawawata, karawakia, o ane pusmai anape. Ibubusi pa kamna reitake me te tau teaka, nanga pe mii ni poutoka te wakine ka iriri. E tako pa eria i te ponnano, ni poutoka i pitaki, aki ena wakine te tau teaka antero pa ena mei roi, o amendikira ke toromon. E tuana pena koye te rurundikira ke yon toromon pa aria intangi ni kakawiyango, o ane kakamakuri. Wale, are ena po ni kapene ya wuwa jiriri kine ka iriri. Ni kapene ya na term te tau teaka are me imaina. Imaini me angatiriri dine ya taape angati. E po ni karapaiya ni kapene kirisa ni tepe ane ipukine ya tataru. O e po ni kaina na peane meruro wane me te tataru. E kanta ni ngaki pa ena karapaki te katuwe ya na koina. Ni pon te pongi na pe are mkwana nua te kani me pong. O esa te matanui ki te kamanta na natanga ni puaka PC a Major General Ro Chone Karonuai te ekin na pa e teime tuan tau i te aka ia ana tausa. A kanne pon te aka ni karauna no meiro nte minista i pukini ka menua nte pe a pio suko tua tua. Dari mi ni pa ai a ke asa ndiki. Ari iakariki i taia nano ni merua i rui e te pota nome tani kainis mea a ia waki tabi mena ofisa nte tanga ni puaka. Ari iakamemera ana pe taraan te waki ni kairiri. Iei nikotaki me te waye ni makuri. Ari ia waki iei te tangani puaka me te tangani Braceman. Dai ka anako au eesa ni korakora te sisera ki nana waki te tangani puaka ni pisi. Ge eme te chone wakalisi inanun anatain tauaki hiruya tausa. Ai ia waki tape men tausa ari avukina ki nape. Pa asiripoa te menna te sapukina ki nti office in Braceman isa mambula. O te tamne ari e pusi dinanun te internet ari eo si iei. Ana tausa PC no wawasi pa ini puaka na natapu te puta noa me tante karanga ina te wana. Nige aka anta amne ia tausa nako nako mea ayaka siro nte minister e siko taku taku. Ari anora ki ei ntua te taku ni meaka at the public rental port flats Demet Road in Ambua. O e taku pa iria ina taaki pa iria ia tausa nta inako poni pa ini puaka. E taku pa ako na anuosi kasi neaka ianako naron te rifle ke te pistol. Ke kasi ai karangi ni pobura na ron te misi ni kan. Anong ram ron ron na nabe. Esa tono Trump ni kauri nga Taiwan pa eria ina ki ango ia pa ena ino ame tame yan saina. E tako peresens tono Trump pa pun na ki ana iango pa ena poutoka anakani ino ame tate abete wana. Na natai ni meroro me te Fox News ni takani me pong ntoki ni kawaran saina irouna e wapong mena. Iki e meroro iei me anakawatapu mei saina. E Xi Jinping yon Beijing. E te akina mei maina, Trump, pa ake ana musin nanu, ai eesa ni koroia ipukin Taiwan. Aden te tai ei, o ea waakin tau teakan na ipuni rouna. Avari arana ki tepe ane i roun saina, papuni makurun na pena, ana tau roi ni koki ana kuana ki nanun te puaka, ki te metua ngana Taiwan ya katanoa ta, ai ea ino ameta mei an saina. Ntein in kai ana kaini peiri Amerika, o ea ki poutoka ino ametan Taiwan. Kai reitakina me saina, o ikina pa pun si te wana te tau te aka yon saina. Me angia kain Taiwan na taraya. Pa pun kain te pe ayokoro. O pun nangia na pe atangiria pa anakate ime toa aro iang kai. Ari ena ki katano atai no ame taia me iron saina. O anna ki na pe taua ki te aka ia iron saina. Rongorong meni panani kire pes.
1: Watai he nga waha kina vyangai pusimayani puo mea ipukinta katoka meetera ntiririki ayo wuwate nga wopi maonowa. Na koi mi metanui naro puo taki naini anatapa ni makuri te tauteaka kiraka nape makoro. Puo taki aki aki mena yante tauteaka KCCI o business mekampana awai punte puo tanda wa metani kapene. E kukuri ni katanua taika ya no office de presidence bayame nga kauka pusimayani puo mea ipukinta katoka meetera ntiririki ayo wuwate nga wopi maonowa. Rewaki men wopi maiswan netiri oe. Na toki ni mea wansuun wa watenga wapi maonuwa. Ibukini mea harina nuwaya irontu.

kaki na kini kiri pes ntio amnabe. Uwa uwa punda na kamua mua kiri pes. Owa yu ari anangana kiwa meta hika asan ka roi mu yu kwa iya ntiaru. Ari irangin na kuroi ntita iya meni bukina na puta nwa meta kiri pes. Rona ki metira peka unika iiri ni kiri pes. Owa tameruwa na yamakuri ari na kakairi iya hika ni kiri pes. Ibukinta peka ndiki kiri pes. Mekaturu nipayana. Tenua punda na kaipanga kini ni kuria kiri pes. Owa hei ari anangana kiya yu ameta hika akarawa temakuri nini kuria. Ilianako. Onna kitabe mekapuwa ni pai ni mea wia, ni puokia, o ni ka mea wia na kia hariken taka ngana. Anangana kinepe na kia haroi makuri, aika ariana ko ni ka kia ipuongana ni mea wia, ibukin ka teme tuwa mtira mtikawa o waitipota nuameta. Tikawa po ni puutukaan turu ni pai ni kiripes. Anangana kia ameta kia asa ni puoka kata meruan atongan nara ni kiripes. Kia ni puoka kanakurawan na nawaki kiripes ibukia kaina. Na yako na pai ariana ko nrepeka wia, o na yatatai ni kiripes narun terepeka unutoto, temaye teka teimaniepe kitiaus. Tukuru penna o rapeka unikiripes rikita peuwa, owa irapeka uwa ikapuu. Tekani meuwa, pun roiroin rakante makuri. Owa yu ariana punnangana kia yu ameta kia ariana u roiroin me rakane ya makuri ibukin tupani kainanun tupotan no ameta. O tekono uwa punnikani kinayen tepe kumaka me teko kone meki. Ki anangana kia ameta kia asan nangana noia. Ntiero, ukuru roi kukini katime tuan na kuroin. O rikira kini ka upain tepotan no ameta. Nakia kanta ni ngani puuya. Inanun temene uwa puike eraka rikiteririki. Ngayaren kana kukani karikia ampuome. O puome ni pupusi ya punipene niko na andike na peiru ya kaunsira me yo annape. Niko taki me anopis de linix yo an Christmas. Ki anopis de peristens ipairiki. Ibukin kani karinakin ami puome ni pupusi. Ibukimi kaunsira yo annape. O kama pusi yaki. Baka makari niya mi buome na nobis di obi. O ibukimi kani Christmas derai no tapueran. Kama pusi yaki baka makari niya mi buome na nobis di linix. Ibukin rungurungu na epanin o reitaki mea nobis di peristensi yon nampan daripon isuwa ni mea wakia. Uwa tuwana tuwana wanua tenua ke isuwa ni mea wakia uwa tuwana tuwana awa tuwana. Ken nora na Facebook page are toka yei kaparaparana.

ku pendei meto no rayon meuri FM 89 wa pi meruai wa temene sengkai mi ne mewa inalante tepakan tai ei kei wa pi meruai wa temene simi na no wa ntianon rabaki ai mi na pe isu wa na koim kei anen tianon raina ai yo te ko ka ke narakata no tani pinko aria tangira kiri ke ko kana taka watai pinko pinko pinko ami pinko nda bongai yo round to one na kon nawa ne me apui apui apui o ne me apui ana free ticket te ne popua te popua te popua o te nua tanga ponte pepa te nua te tangara te jackpot te nga awa apui menna ke imi sana na koni te rande meua o te round to kuata na kondona ua te tapo e utani mera ke imane ape mensanta meria best parish.

0: Daily Snack and Happy Hour.
1: Ya po ang tay de tay na ine awoy po ning kami ay ine ni kapen ay yo ami tay liki atay ni mane kariki ya romi o kaputo ni mane ko na kon nahi tay liki atay na ine ke the ladies night at Marina Night Club
2: na kon may nori atay na ine ay ka akapili daki akabukwen na ram putun na ine yan na atin ay star tay liki ni takani mapong tepi me ne wani me on to kono pong tepi mo ono wani me po tanga wapi me ono
3: live in life see my fire burning bright within the
1: Ladies Nights, ayah kini nika ngari yakit naka nuwana, ayah kia ayuri harun ka umana, mena happy hour, yon nana moi, neka yan ako. Teka tang-tang nga nang stop, o titayiri ki eko titayiri yan kan miss out. Puntay miss out. Kanwan ti happy hour, ena waki, jawa ni mewan di bakantay, ontuk in jawa rway wan titayiri ki.
4: Kuyari toy yung pati?
5: Kita, putayiri yan kanakuan nam stress, iminda maulay kurakura. Kita, upun tangiri yan kan nusina kong kakaukian titayiri yay. Nan may nora ala ladies night. Nam tayo kay. Yay na ba marake? O ipon mo yan imemetin na nung nakaya lang. Muan tayo loko pa aki at takandin. Imin teo ay suwa. O yay takandin. Apon sini me watatara.
1: Kairi ya rom, rom. Awara ipon imemetin na nung. Sa kaisi po on the Marina Night Club. Muan tayo kin. Takani me pong tabi meni mewa pong inime. Onto kono pong eh tabi mo anuwa pong inime. Wawa tenga o wapi mo anuwa. Ay kang kangin anam mo. Ay kang nga lang na music. Ya, ay pwede tapo yan ang indaw, tapo eh.

0: Peace night and happy hour.
1: Ya po ang day day day na ini awi po ning kami ay ne ni kate ne ayo ami day diki
2: atay ni mane kariki ya ro ami
1: o kaputo ni mano ko
2: na kon ni day diki atay na ini ke the ladies nights at Marina Nights Club
3: na kon ni hori atay na ini ay ta akapili da ke akabukwen da ram puton na ini ya na ten ay sta tay diki ta kanime pong tepi ni ne wan me on to kono pong tepi mo no wan me wo ta nga wo pi me ono
4: live life see my fire burning bright.
1: Ladies nights, ayah kini nika ngariaki nakanuana. Ayah kia ayuri harun kau mana nena happy awa yon nana moy nena kaya naku. Teka tangtang nena stop. Oh tetapi riki aku ditangiri ankan miss out. Puntai miss out.
2: Kanuan dia happy awa enawaki jawa ni mewan depan tay. Untuk injawar way wan tetapi riki.
5: Kuir toy yang pati kita putangiri ankan aku nam stress. Imin demau lagi kurakur kita upun tangiri ankan nusin aku nika kau kian tetapi riki ay. Nanay Nora at the ladies night. Nam tayo kay. Yay na ba marake? O ipon mo yan may matin na nung nakaya na. Mon tayo ko pa aki at takandin. Iminti ako isuwa. O yay takandin. Apon sinimaw tara.
1: Kailiya ro rom, rom. Awara ipon may matin na nung.
2: Sakay si po on the marina night club. Mon tayo kin. Takani may pong tabi man may wapong inimay. On to kono pong eh tabi mo ano wapong inimay. Wawate nga o wapay mo ano wa.
1: Ay kang kangira na mo. Ay kang nga na music. Ya, ay pun tetap boleh, angin rau tetap boleh.

0: Quando Meuri, hai fatto un ruolo che non era, ma che assen che trova qui, menna la ruota che ti ruota con banani che ripete, sono arrivati in acquem, i ruota ieri in atta ti ripete os. E se ti ripete, ari caravana che mette paia America, e toc tamota, a tenaca, ni caricate canvana te capene di etata nan a feud, de mais, e wapui mesu watenga, ni mebu poteman in America, mentira potete National Academy of Education, or the Spencer Foundation, ni monte wiki. Nimero ron te runi kare ki rongo rongo me tok ta amota. Hoi tako pa ei te kanua. Nte kapo iro ia tani ka me te pai. Ai ka mais men leire i ka ririeta yon Amerika e panin. Ari a ka po yon ka tani ka kawakin na ia kukune mera pia ka wei ka po. Men na ia ka me te pai. Ana ka me te pai amota ari. Erike ia ina koina te kanua ngai pupura ei. E puni te kereke mea karavan te ei a ia titekche. E po. Ari enarangi ni puaka kata mea ruana ia makuri. Tani ka me te pai ndi on nape. E tako tiki te waiyo pa AI, SEC rangi nongongo te akana, narun JTPT, AI Studio, Self-Driving Cars, au apen in roko, mente deep, neural network, architecture, ai arana te transformer. Kapakan transformer architecture, pa isi pongana, nte katao nari. Au kakao korua kin pai, yaki konani ka pongana ki bukin kamete pa yakin te vaki. Ke te pai te wana pa enakari ke te pitaki ke eaki. O eaki na pia kinai waarin te tata ake aroko men peika arangi ni kakawakiro ia ngai roa meta. Are aaki kona nora ki rapataia narun tena mekin. Ara kua ua aratatai te meraki awai te meuroi. Te AI architecture e makuri iankai Dr. Amota e kameunai kapakane kai akane. Ani kariyo I kawai ai ka po ake enarangi ni poka kata me ruan e ka nako ka mete pai yon e ka kin nako te tata ana ka mete pai ei e wa kin nani muan jiri ke nako ike e amua men kariyo an te match match ko equation ai ka akai nanu aki e rai di equation sa kan nana ko language e yo ta yito computer I mina e nanga tuo ia pa e na o ma ka riki nako ni kawai ai ka ka po ana kin kai nte onnabe E mga sana pen kana kwa na kauri ngwa pisinta wan kanwan bong me peso, pa na kon te ta peso te moni pong e te pi mei suwa, te pi me wanu wei pong ini mei wawa tanga wap me onuwa. O ene mga rukone pe ya pisinta arin te rieta, e wawa te simare wanu wa te mita. A yu te rieta arin na konani karike urupai na koni me tanu in tepe, dikin kana e mga airi me puakane merawa are eiri anaki me teang. Yus na na kauri ngwa pisinta ane pa ni karangailan te ta peso te pi mei suwa ni mei, Nua pui mewa nua te mini simi naua. O ena ruko ria tanta ari. Nung wawa te simare wa nua wawa te mita. O ne karangainan te moniponga e te pui mewa nua ni mei. O ena ruko ria tana. Te pui mewa wawa te mini simi ni mewa. Nte riata e wawa te simare wa nua te wana te mita. Iang ana kaurin te opisane. Pa anapundia yo ametan te tauroin tainako. O ne kameno iye pa iya kena kuna anrotaki. Ntainte iye pepe ane. Apo ne kaurin kakina pewa meta pa aria intararua iya iya tei me metanu intepe. Ndainde ya bubusa na peane. E kani ya unonga unumaisia ICT offices menna na rapata wana potaki ni makurina kote tauteaka ke aira puwa konde meruoro yon te National Digital Government Initiative are karawaki nte Lucky Future Lodge tarawa yetante wike anako. Ayute tayere a potaki menditaki ya itanda paka wionda paka waika po ke ICT mente tauteaka nuwarokoi onika korokora iliki angan deitaki o te waya ni makuri merenaya. Iri bosina ke mente bota ke ne makuri bukin rongorongo reitaki o mamananga ke te MICT pa ebuputo kanuan te workshop ayo yon tapin o makan te bota ke ne makuri e de DTO yan te tua karawakini pepe aire me kakoruan nanon te tua ayo awai pon karawan tapeya o katapeya kia ICTs nana bota ke ne makuri te tau teaka o tanda peka waikai ni wakina te karikita ke te National Digital Government Initiative Erikina te taini meruru wakina te 10-year work plan I bukini makuri ante digital government initiatives. Eka kaitau te tau deakani kiripesa na konte potaki e the United Nations Development Program are ngai e manina meni pouto ka wakina te meruru e the digital government workshop 2026. Ondita noran rongorongon na pendipitipiki. Yesa Matthew Kopa Wale. Dinia kinkaipa ana Prime Minister Toromo Nebo ina non tirini ne akara pe iro ya tante inta kane mebon ya ko asena ko ki ken ka tano ta ki min tirini dine ane iro nte ko vana senera Sir David Tiva Kapu isena ni kunda na compound te ausente e pon dinia ki wale iro ya wanga uni meone mentante o wanga uni me women na kiari ne ya pita Chanel akuwaka Walen ni mapri may suwana di diki punte metanwin ta pati at the Solomon Highlands Democratic Party. O emon di neki na kon anawsin te toromon, hindi ki pati sa tei bukin te makoro ay okay langa langa. Ndiri ni dine ni mes wawat ang avanua. May min te tayane, o esa ni mga di neki awat te tay na kon te ausin tei, nakas wawat ang atebuina. November wawat ang atebuimewa, eperi wawat ang atebuimeruaywa, o eperi wawat ang awapimewa. Imin katano takin to kanikay na nakon tinakon ni Prime Minister, o ito ko paano tau teka? Ari na kaidia, e nakapene ako rakona ng toparoy kay nanuyete po ten nameta. Ito ane pa nako yakain turumun pa anapuokia pa e nakarawa. O ene te metu ane karawas pangana meta ko kao ni meki, o ang tauroy ni pusmai kapakana ake anadiki nanon nanatay ni kaididi. Ito ko paang kanaruya ni kaididi, e kadikia pa kanga weya, awana pa ite po ten nameta ni kautingia, papuntoro nga iya kitaan sa kapienaki. Eta ko pa, imetotua te taia yang anakin kai pa inakaida toro mun. Ntaraki bai ay kaariki in kain tiyo nape. Ari etako yei, pa yeki konani pirina kome yei. Eta ko pa, yero ko tipitaki, andeisa pa pitaki ay kai, anapuntiki, pa anakonani karawavata, karawakia, anipusmai anape. Ibubusi pa kam naritaki metetaw teka, nanga pe mini pouto ka te wakini kai didi. Eta ko pa, eriei te ponnanu, ni pouto kai pitaki, aki ena wakin te tau tea kan tierupa ena mei roi o men dikira ki toromon. E tuana vena koye tirurun dikira ki yon toromon pa adia intangi ni kakau iango o ni kakamakuri. Wale, are ena po ni kapenea wuwa te diriki ni kairiri, ni kapenea ana term te tau tea kare mei maina, i maini mea ngatiri le line eta apiangati. E po ni karapaiya ni kapene kirisan te apea kine ye tataru, o e po ni kaina na pene meruro wane mente tataru. Ya kanta ni ngaki pa ena karawa kita katuwe na koina ni ponte pongi na pe ari ngwa na noa te kani me pong. O esa te meta ni wiki te kamanta na natanga ni puaka pisi a major general ro chone karo nuai te kin na pa ete ime tuan tau ite a kaya ana tausa. A kan ne ponte a kani karawa na no meiro nje minista ipo kini kamenuan te pe a pio suko tua tua dori mi ni pai a ke asan tiki. Ari yakariki ta yen na no nimerua iru yete pota no ameta ni kainis me aya ba ke ta bimen no ofisan de tanga ni puaka ari yakamemera na petaran de ba ke ni kairiri yei ni kotaki me te waye ni makori ari ya ba ki yei te tanga ni puaka me te tanga ni pressmen dai kana ko o yesa ni kora kora jesi sera ki na ba ki te tanga ni puaka ni pisi ge eme te chone ba kalisi inanun anatain ta waki iru yeta usa aya ba ke ta bimen ta usa ari abuki na kinate pa asiripua te menna te sapukina kin te obis in Brisbane isa mambula. O te tamne i arepu sitina nun te internet areo si ei ana tausa PC nu wawasi pa ini puaka na natapu te puta noame te karangai na te wana. Nige akaan tamne i tausa nakonako mea ayaka siro nte minista e siko taku taku. Are anora ki ei ntua te tapuni meaka at the public rental port flats Demet Road in Ambua. O e taku pa eri na taaki pa iriya ya tausan tayo nako punipay ni buwaka. Ito ko pa ako na ano si kasi na kaya nako naroon te rifle ke te pisto ke kasi ay karangin ni bubura naroon te misinikan. Anong raan rong rong na nabe? Yes, ato ano Trump ni kauri nga Taiwan pa iriya ina kiyango iya pa ina ino ame tamay yan sa ina. Ito ko peresens to ano Trump pa po nakiyana iyango pa ina puto ka anakan ino ame tatiya pete wana na natay ni meroro me te Fox News nga kanime pong toki ni kawaran sa ina irona e wapong mena, ikie meruro ye ime anakawata po me isa ina, e Xi Jinping yon Beijing. E tekin na me imaina, Trump, pa aki anamusin nano, ay esa ni koroya ipukin Taiwan. Adin teta ye, o yawakin tau tekan na ipun irona. Awari ara na kitepe ane iron sa ina, papuni makurun na pena, e na tau roi ni koki anakwana tinanuntipuaka, kete meto ang kana Taiwan ya katanota ay iya ino ame tamay yan sa ina. Ndei ning kaya na kaini pere Amerika, o iya ki pouto ka ino ame tan Taiwan. Kaya reita gina me sa ina, o ikina papun si tewa na te tau tea ka yon sa ina. Me ang iya kain Taiwan na taraya, pa pun kain te pe ayokuru. O pun nang iya na pe atangiria pa anakate meto aro iya ang kai, ariana ki katanota ino ame taya me iron sa ina. O nakina pe tawa ki tea kaya iron sa ina. Rongorong, menipanani kiribes.
1: Watai he nanga wahaki na pianka ipusmaya ni puome ipukinta katoka metera ndiriki ayo wo watanga wo bimonoa. Na koi mi metanui naro puotaki naine anatapo ni makuri te tautea kiraka na pe makoro. Puotaki aki aki mena yang te tautea KCCI o business me kampana awai punte pota no metani ka bene. E kukuri ni katanua taika yan obis te peristens pa yan nanga kauka ipusmaya ni puome ipukinta katoka metera ndiriki ayo wo watanga wo bimonoa. Arivaki men wapi maiswan ni teri o ena tuki ni mea wansuun wa watenga wapi maonuwa. Ibukin mea harina nuwaya iron toko mesin. Ikakawa ki karina kina mpome ibukin tiwa meta ea kwa taia pa yeya na makuri ea sani koroya ikakawa ki ibukin na pera kiribes pa ena katukaki ya na mietera nte sura ya yu. Tiwa meta yu enariki patipenda ni katoto na koya aratei mererun rikira ki ibukin kaira ni mea wia nakon eroiri nakon tai ay kana roko o ay kai kai ni pere ibukin te katoka metera to wana pon ana toka bes kiribes ari e kai nis me anga nakia ay ka atape anga kero ni kina kia yon kiribes ibukin ka kana ton kororoin me tei meni na yamakuri ni kai riri e kari kira kia turu ni pai ni kiribes me na pota na ameta o ni karaha kina kia ni kiribes ni tiwa mnape uwa uwa pon na naka mua mua kiribes o ayu ari ananga na kia ameta ika asa ni koroi mu yokuwa yan tiaru ari rangin na koroin Tetapi emen ibu kita nak buat nama kita kiripes. Rona kita terapi kau ni kairi ni kiripes. Atau meruan nanya makuri ada nak kairi ia ikan kiripes. Ibu kita pekan dekik kiripes. Maka turun payana. Tenua pun nana kai pengakin nini kuriya kiripes. Awehi ada anangana kia yo ameta ika harau te makuri nini kuriya. Iri anakku. Orang kita pun maka puan payi ni meawiya. Nipuokia. Orang kita meawiya nak kia hari kita kangan. Anangana kita pun nak kia harau makuri. Aika ari anakku nika kia puanganan meawiya. Ibu kini katime tuan tiram tekhawa awa ite potan no ameta. Tekhawa pon putu kantor paini kiripes. Anangana kio ameta ki asa nipuaka kata meruan atongan naran kiripes. Ki nipuaka kanakurawan na nawaki kiripes ibu kia kaina. Na yakona pai ari anakon rapekau iya. On na yata tain kiripes naron te rapekau no toto. Te maye te katima niepe kiti aus. Tukuru penna o rapekau ni kiripes rikita peuwa. Awa ira peka awa ika apu. Tekan mewa pun roi roin rakan te makuri. Awa yu ari ana pun nangana kia yu ameta kia ari ana ko roi roin me rakan na ya makuri. Ibu kin tu paani ka inanun tu potan na ameta. Te kono uwa pun ikan kina ayan tepe kumaka me te koko ane meki. Ki anangana kia ameta kia asan nangana noia. Ntiero ikuru roi ku kini kati me tuan na ko roin. Ori kira kini ka upain te potan na ameta. Na kia kanda ni ngani poya. Inanun te mene uwa puike era kariki teririki. Ngayaren kana kukani karikia ampuome, opuome ni pupusi ya punipene ni kona andike nape iru ya kaunsira me yon nape. Ni kutake me anopiste linix yon krismes, ki anopiste peristens ipairiki. Ibukin kani karinakin ami ipuome ni pupusi, ibukimi kaunsira yon nape, o kamapusi yaki, baka makarini ami ipuome na anopiste upi. O ibukimi kani krismes terain o tapueran, kamapusi yaki baka makarini ami ipuome na anopiste linix. Ibukin rongorongo na epanin o reitaki mea nobis te perestensi yon nampan tare poon isuwa ni mea wakia. Uwa towana towana wanua tenua ke isuwa ni mea wakia uwa towana towana awa towana. Ken nora re Facebook page are toka yei kaparaparahana.

Ahí te me voy que obviamente te conoce tu coronan y on me uri FMH 9.9. Ahí guapi me voy a tener sin caí y muy en te voy su. Se nan canaco en canta catanua ta que atangre que naco ya de taire que hay. Se nan muan nan cane menta guan canuante pong y porque na pe de ta cauring. Ta catauroi porque en teonía nan pay su. Y ahí catautawan da canteonía na con pong. Ke na kon te pong e te tanga pes te pui mei suan mei wo wa te ngā wapi maona ua. Te tai e wapi me wanua te minisi mui na ua an te kāranga ina. Te rieta e wo wa te sumare wanua wo wa te mita. Ao meta ki a mea kai me tanu in tepe. Ari ai ni paina te tatauroi o an tau perai ka nganga ke na kona an rotaki. Men te ia pusa iyo. Ta wane kan wan te pong ipukin tiaono ni kiri pes me pana peria ka tauroa ki. Ni te rande mea ua. Kaya pakantay, pagkain tayo rikin tapong ngay, ito ka ano pong, ito kikura-kura na, nakontiawa ano uwa, ito mo ni nga pong. Tapa yariki, ime na tinang po kay may nikun, ime yon tayo tiramiyang, ito ano ni Kiripas, ano kunan rosi, ano tapi uwa. Tara ante ano ni Kiripas, may paana pati ang ngay apipiti, ano may tuwataw, may mayyaki mayo, nako mayyaki, may niku. Nipiri na uwa, nakontipi mewa tinot. Tari na roi, ani merepu. Tarani makini mea putaritari te tairi ki ei te utana te wananginang, ani karau e pepe te naona tapio ua. Tarani ngāpong, ana wananginang te utana ni mea pururu ni karau ni te taia warireke. Tarani mereki, ape yang, tarawa maiana, te tairi ki eiu ana wananginang te utana ni karau e pepe te naona tapio ua. Tarani ngāpong anariringa, si te mea pururu ni karau ni te taia warireke naona tapio ua. Tarani kuri aranuka au api meme. Te tairike iyo ta uananginang ta utana ni mea pururu ni karau naona tapio ua. Tarani ngā ponga nariringa si te mea pururu ni karau te taia warireke naona tapio ua. Tarani te pongi pukenda nous tapita uia pirua ni kunau. Ana uananginang ta utana ni mea pururu ni karau te taia warireke.

0: nauna tapi uwa. Tara ni nga apong nga nariri nga si teme pururu ni karawun te taya wariri ke nauna tapi uwa. Ono tuwa tamena warure. Tara ni tairi ke yu anaroi si teme pururu ni karawun nauna tapi uwa. Tara ni nga apong anariri nga si teme pururu ni karawun pe nauna tapi uwa. Tara ni pahana pe te tairi ke yu anaroi si teme pururu ni karawun te taya wariri ke. Tara ni nga apong nga nariri nga. Kawain na makaina ay tepong ina imain tiyos. Ay katawtawan tiyara matayapus. Yakanta ni nga ki tiyara. Dimuin da tayari kaya yu tepuina te menis dimuin tepuina. Di yakanta ni nga ki intirina no ayake te sumari isu wano wa te mita. Te yapus ingkan ni karangay na. Wapui me wanwa te menis dimuin na uwa ni karangay na. Di yatana uwa wa te sumari wanwa uwa wa te mita. Tiyara re imuina. Duwai wa te menis na konte pi me to wana. Rimina me na konte inga apong. Anteri nan wanya kita semua di unowa ruai wate meta. Wanita tawani kanan tepung, ada yang kata orang waki menawisin tawani kanan tepung, ada peso. Ayo na pengkan ni bukan jangan orang ina, meyang merawaki. Ada kata orang waki na pengki potenua antar meyang taya na kui bukan tay dikin tepung ayu atau kano pung, tepi mau wani mei antuk kena pengkora-kora na, jangan unowa ninga apong. Tepai ariki. Emena tenang puaka imea yom te anon raina miang, ani kara urau ni maing nako mea yo. Ida di kinnaanyo te parikon nang kete inter tropical convergence zone, era roa imea niko ni Christmas, ani maing nako mea yo, ani kona androta, ano tapio uam te anon ayo, nako nte inga apong. Taran te anon raina miang, te ange ya pipe te anon mea tua tau. Mea imea yek mea niko nako mea niko, ni pirina tenu anako nte pi mea wate not. Tari ena roi, ani meripu. Taran te raina te tairi ke ai ena roi si te mea pururu ni karau te taia warireke. Taran ni ngā apung, te utana te wananginang ani karau na pē pēpete. Tāpu eran te tairi ke ai, te utana te wananginang ani mea pururu ni karau na konna e pēpete. Taran ni ngā apung, te utana te wananginang a te mea pururu na pē ni karau te taia warireke naona tape ua. Taran ni Christmas. Ena roi si te mea pururu ni karau te taia wariri ke naona tape ua. Tarani ngā apung, te utana te wananginang ni karau e pepete naona tape ua. Tarani kantun te ange ya pepete ane mea tua tau mei mei eki meiniku. Nako meiniku ni pirina tenua, nako nte pi me tenua te not, tari ena roi ane meripu. Tarani te tairi ke ai ena roi si te mea pururu ni karau te taia wariri ke naona tape ua. Tarani ngā apung, te utana te wananginang, te mea pururu ni karau na konna e pepete. Kawaina makaina, ai te pongina imain tiyos. Ai katautawan tiyora me te iapu sipukin ipukini Christmas. E kantani ngaki tiyora i Christmas, wapui meruai wa te menese na konte pi mea uowa, te nukana pongiai, te rinanua yake te semare te nuwa to wana te mita. Te iapu singkande ni kaharangaina, wapui meono wa te menese minne mea uwa, dietana yake te semare ruai wa awa te mita. Tiara reimuina i pukini Christmas, tawana te menese na konte pime tawana, na konte inga apong. Te rinano yake te semare te nuwa wanua te mita. Tiara me te iapus ingkane i pukini kantun. E kantani ngaki, paya iapus tari kantun, tawana te menese ingkai mweni suwan te muantairi kiai, dietana tawana te semare onowa tawana te mita. Tiara, wanua te menese mwen tawana, imuin te nukane pong kene karangaina, dia terinano ayak itu semari ni mewu awu te mita. Dia pun sering main anak orang terani suan temani ngapung. Dia tanah tawana te semari onowa wanua te mita. Ane tawani kanan tepung. Dia kata orang wakin apa? Menapisin tawani kanan tepung. Ribeso.
1: Ladies night and happy hour.
2: Ya bon dai de de nai ne awai pon kani ai ne ni ka bene. Ai yo ami dai liki. Atai ni mane kare ki yo ami. Oh kaputu ni mane ko na kon ne dai ki atai nai ne. Ke the ladies night at Marina Night Club.
3: Na kon ni ori atai nai ne ai ka akapiri da ke akabu kwen da ram. Putum nai ne ya me atin ai star. Dai liki ta kani me pon. Te pi ne wa ni me. On to kon pon te pi wa no wa ni me. Wo ta nga wa pi me ho no.
4: Live life in my fire. Burning bright within days.
2: Ladies night, ayan yung nangyari. ayake ayore aron ka umana mela happy yawa yon na moy ne kay anako te katang tang ne nan stop o te tayri ki e kor tangri an kan ni sao punta i miss out
0: kanwan je happy yawa ena waki jawan me wan de bagantai onto kin jawar wai wan te tayri ki
5: kuer to i an pati
6: ke to po tangri an kanako an nam stress i min de mauri kor kor ke to o pun tangri an kan ni sina kon ka kauki an te tayri ki Nan may nora ada late this night. Nam tayo kay. Yaya na ba mo kay? Oi pon mo yari may meten na num na kaya na. Montay ro pa akyat takandin. Imin tayo ay suwa. Oi yai takandin. Apon si ni may watara.
2: Kairi yara rom. Awara ipon may meten na num.
0: Sa kay si pon de Marina Night Club montay rikin. Takani may pong tibi may may wapong ini may. Onto kano pong ay tibi mo ano wapong ini may. Wawa tanga aw wapi mo ano wa.
2: Ay kang kangira na mo. Ay kang nga na music. Ya, ipon tita po, harangin raw tita po.

0: Tumaybun kay Memory FM 89.9 Panan Kiribes Nipawa Ari wawasi na kayong drong-rong ay kakwawa Tiriri, takati, away yanini ay karita kimatibotan nalat Memory FM 89.9 Desta kawamuraya Kiribes Onri siya ometa Nisito wana Dinanong panana etangiroay Mendo ni Meginay
1: Ai, main nai le tana ku wa ma wa yong gan ne te wana ra ka tan wa ta re ta ngira kina kona te ta ire ke ai e ka ngai te ka na na ko ye usun ka ye a e ke wi a ki a men po na ka ma ko ngwa ki nda ka tan wa ta yo pa ye i a mi po wi no so e na po ye i pa nda ye pe na na us ne sera so Te pong te tapes, te pi meruaiwa, na kaparapure te pi me wanua, ni me uowa te ngawa pi maonua, a te tai te awata uanan te pakantai. Osi ya mi piri, e kakani mea pui te tara, yon te pukine pai. Aki rokom, a kunapun, kai taraki. Me tuin sua, aria sani kapataki, mentau su. Sapenin kaisipu, ntaina, ane iyo saane. Kamrapa, men namitaipura, yon tarawa.

0: Con Emeuri, el que irón rongol pukin nomor ama que hacen catabrava aquí. Menda la runa, cari que rongol rongol banana que ripeso, no era catina poem, y ronga y harina tatiripe a dios. Y ese te kiripes, ari caravana cabete pa y america, e top tamota, atenaca. Ni carique te canwanga te capene dieta tan nan feud, de mais, e wapui meisu watenga, ni me pupoteman en america. Menterapata de National Academy of Education, o Dispenser Foundation, ni monte wiki. Ni me roron te runa cari que rongo me top tamota. Oye, taco pa, ey, te canwanga. De capo y roya tanica mete pa y aika mais mendire y cari dieta yon america panin. Ariaga po yon kota ni kakawa kinna ya kukune mera peka wai ka po menna ya kamete pai. Ana kamete pai ya motari erike yei na koina teka nuanga e pupura ei. Ya puni teke reke me karavante e ya ya titekche e po. Ari enarangi ni poka kata me ruana ya makuri ta ni kamete pai ndio anape. Ya takuri kete waiyo pa e yai. Asi si rangi nongongo teakana narun JTPT. E yai studio. Self-driving cars are open in local mente deep neural network architecture ay arana te transformer kapakan transformer architecture pa esi pongana nte kataunari a kakakoro wakin pai yaki konani ka pongana ki bukini ka mete pa yakin te baki ke te pai te wana pa enakari ke te pitaki ke yaki a yaki na te kinai wairin te tata ake aroko men peika arangi ni kakawa ki roia ngai roa meta. Ari aki kona nora ki rabataia narun tena mekin. Ara kua ua arata tai te meraki awai te mevroi. Te AI architecture e makuri yankai tokta amota ya kame unai kapakane ya ya kane. O ni kario I kawai ai ka pou ake enarangi ni poka katame ruan e kanako kamete pai yon e kakin nako te tata. Ana kamete bai ei e wakin na ni moan te ririke e nako. Ike e amua meni karioan te meti meti ko equation ai ka akaina noaki. E raidi equation sa kanya na konte language e iota ye te computa. I mina e mga tua ia pa e na oma kariki na koni kawai ai ka hapoa na akin kai nte on nabe. E mga sana pen kana kuana ka uri ngopisinta wan kanwan bong me peso pa na konte tapeso te moni pong e te pime isuwa te pime wanuwa e pong inime I wote nga wop me onuwa. Oye ni mga rukona pa yapusintari nterieta, e wawa te smare wanu wa temita. Ayo terieta ali na kona ani karike urupai na koni metanu intepe, diki nkana eme nga airi me puakani merawa are eiri ana ki meteang. Yesu na nakavuri nki wapisa ane paani karanga ina nti tapes, te pui me isuwa ni mei, nuwa pui me wanu wa temini si mi nawa. Oye na ruko rieta ntari, nu wawa te smare wanu wa wawa temita. Oye ni karanga ina nti moniponga te pui me wanu wa ni mei, Oi na ruko rietana, nte pui me wawa, te minisi I min ni mewa. Nte rieta e wawa te simare wanua te wana te mita. Iang ana kauri nki wapisane, pa anapundia yo ametan te tauroi nta inako. O ni kameno I epa ia kena kuna nrotaki, nta inte ia pepe ane. Apo ni kauri ngakina pe wameta pa aria intara rua ia ia te ai me metanu intepe, nta inte ia bubusina pe ane. E kania ono ngau numaisi ya ICT offices men na narapata wana pota kini makuri na kote tau teaka ki aira pua konte meruru yo International Digital Government Initiative are karawaki nte Lucky Future Lodge tarawa yetante wiki anako. Ayu te daire a pota ki men deita ki aita anda paka wion da paka wika po ke ICT men te tau teaka nuwaro koi on ka korokora iri ki angan deita ki o te waya ni makuri merenaya. Iri posina ke mente bota ke ne makuri bukin rongorongo reitaki o mamananga ke te MICT pa e buputo kanuan te workshop ayo yon tapin o makan te bota ke ne makuri e de DTO yan te tua karawakini pepe aire me kakoruan nanon te tua ayo awai pon karawan tape ia o katape ya kia ICTs nana bota ke ne makuri te tau teaka o tanda peka waikai ni wakina te karikita ke te National Digital Government Initiative. Erikina tatai ni meru ruakina nte 10-year work plan ipukini makuruyan te tisto government initiatives. Eka kai tau te tau deakani kiripesa na konte potaki e the United Nations Development Program are ngai ea manina meni poto ka wakina nte meru ru e te tisto government workshop 2026. Ondita noran rongrongonda pendipitipiki. Esa Matthew Copper Wale. Dinia king kai pa ana prime minister toro mo nebo ina non tiri ni dinia kara pe iro ya tante inta kane mebo ya ko asena ko ki ken kata no ta ki min tiri ni dinia ne iron te ko vana senera sir david tiva kapu isena ni kunna na compound te ausente e pon dinia ki wale iro ya wanga uni me onen tante o wanga uni me women na kiari ne pita chanel akuaka Wale ni me prima isuana di diki puente metanuin ta pati at the Solomon Highlands Democratic Party. O emodi ne kina kon announcement te toromon diki pati sa te ipukin te makoro ai okay langa langa. Ndiri ndiri ni me aswo wata nga vanua. Me min te tayane o esa ni mga rineki au wate tay na kon te ausente. Novas wo wata nga te buina. November wo wata nga te buimewa. Eperi wo wata nga te buimeruaiwa. Au eperi wo wata nga wapimewa. Imin katano atakin to kanikaina na kon tena kon prime minister o eta ko pana tau teka ari na kaidia e na kapenia kora kora nan to pa roi kai na noite pote na meta e to ana vena ko ya kain to rumun pa ana pokia pa e na karava o e na te metu ani karava spangana meta ko kani meki an tau roi ni pusmai kapakana ake ana diki na nan na tai ni kaididi e ta ko pan kana roia ni kaididi e kariki ya pa kanga wea awana paite pote na meta ni kautingia papuntoro nga iya ke taansa kapienaki. Eta ko pa ime toatua te taia yangana ke nkai pa ina kaida toro mun. Ntaraaki bai ai kaari ki nkai nkio anape. Ari eta ko yei pa ieki konani pirina kome yei. Eta ko pa ieroko te pitaki andeisa pa pitaki ai kai anapondiki pa anakonani karavavata karavakia aone pusmai anape. Ibubusi pa kamnarita ke mete tauteaka nanga pe mini pouto kate wakini kaididi. Eta ko pa eriei te ponnano ni poutoka ipitaki, aki ena vaakin te tau teakan tieropa ena mei roi, o mentikirake toromon. E tuana vena koye tirurundikirake joan toromon pa ariei intangi ni kakauiango o ni kakammakuri. Wale, are ena puni ka penia wuwa te ririki ni kairiri, ni ka penia ana term te tau teaka are mei maina, i maini mea ngatirine dine e taapeangaki. E puni karapaia ni ka penia kiri santi a peane ipukine ia tataru, o e puni kaina na peane meruro wane mente tataru. Te kanta ni ngāki pā ena karawaki te katuwea na koina ni pon te pongi na pē are mkwana nua te kani me pong. O esa te matanui ki te kamanta nana tanga ni puaka PC a Major General Ro Tione Karonuai te akinna pā e te ime tuan tau i te aka ia ana tausa. A kande pon te aka ni karawana nume iro te minister ipuki ni kamenuan te pē a Pio Suko Tuatua dauri mīni pā i a ke asa ndiki. Ari yakariki tai anna no nimerua iru yete pota no ameta ni kainis me aya ba ki tabi men no ofisan de tanga ni puaka ari yakame mera na petaran de ba ki ni kairiri yei ni kotaki me te waye ni makori ari ya ba ki yei te tanga ni puaka me te tanga ni pressmen dai kana ko o yesa ni korokore te sisira ki nana ba ki te tanga ni puaka ni pisi ki eme te chone ba kalisi inanun anatain ta waki iru yeta usa aya ba ki tabi men ta usa ari abuki na kinate pa asiripua te mena te sapukina ki te office in Brisbane i Samambula. O te tamne i are epusi dina nun te internet, are eo si ei, ana tausa fisi ni wosi pa ini puaka, nana tapu te puta noameta te karangaina te wana. Nika ya kaan tamne i tausa nakonako mea a yakasi iro te minista, e siko taku taku, are anora ki ei, ntua te tapu ni meaka at the public rental port flats, Demet Road, in Ambua. O e taku pa iriei na taaki, pa iria ya tausan tai nako poni pa ini puaka eta ko ba ko na nu si kasi ne ka yana ko naron te rifle ke te pisto ke kasi ai karang ini pobura naron te misi ni kan anu ngran ron ron na nabe esa to no trap ni kauri na taiwan pa iria ina ki amoi pa ena ino me tame yan saina eta ko peresens to no trump pa pon na ki ana yango pa ena pou toka ana kan ino me ta tebe te wana nana tai ni meroro me te fox news inta kan me pon Ntoki ni kawaran saina i rouna e wapong mena, ikie meroro yei me anakawata po mei saina, e Xi Jinping yon Beijing. E teakin na mei maina, Trump, pa akia na musin nano, ai eesa ni koroia ipukin Taiwan. Arin teta yei, o ea vaakin tau teakan na ipun i rouna. Avari arana ki tepe ane i roun saina, papuni makurun na pena, ana tau roi ni kokia na kuana dinanun te puaka, kete metuan kana Taiwan ya katanota ai ia ino meta me yan saina deni kai yana kai ni pei Amerika o ia ki puto kai no meta Taiwan kai dei tagi na me saina o ikina pa pon si to wona te tau te ka yan saina me angia kai Taiwan na taraya pa pon kai te pe yo koru o pon nani yana pe atangi dia pa ana kate me to aro yan kai ari na katanota ino meta ia me iron saina o naki na tau ki te kai ya iron saina Rongorong, meni panahani kiri bes.
1: Watanya yang nak wahai kena pengkai pusmaya ni puo me ibu kinta katok kami teran teriki ayo bu watanya bu bimanoa. Nakoi mi metanu ini naro puo tak kena ini anak tapi ni makuri tetau teha. Kira kan nape makuru puo taki aki aki mena yang tetau teha. KCCI or business me kampana awai pun te puo tak nama metani kabene. Iku kuri ni katanu atai kaya nobis te beresdens baya mengakau kau pusmaya ni puo me ibu kinta katok kami teran teriki ayo bu watanya bu bimanoa. Reva kimi nuapi me suan ni teri oh ena toki ni mewan sun wawatenga wapi maanua ibukin mengari na nuaya iron toko misin ikakawa kikari na kin nampo me ibukin tiometa enkwataya paye ya na makuri aya sani koroya ikakawa kibukin na pera kiribes paye na katukaki ya na mieterante sura ya yo tiometa yo enariki patipenda ni katoto na koya ratei mererun rikirake ibukin kaira ni mewia nakon eroirei nakon tai aikana roko owa ikaika ini beire ibukin teka toka metera to wana pun anatoka beskiribes ari eka inis me angana kia aika atape anga kero nikina kia yon kiribes ibukin ikakana tun kororoin mette imeni na yamakuri nika iriri eka rikira kia turu nipai nikiribes meena pota naometa o nikaraha kina kini kiribes nite wa mnape uwa uwa pun na naka muamua kiribes owa yu ari anangana kio ameta ika asa nika roi muyo kwa ya ntiaru ari irangin na kororoin tetaya meni bukin na napota nome te kiripes rona ki metera pe kha unika iri ni kiripes o ta meron na yama kuri ari na khairi iya ikan kiripes bukin ta pe kha ndi ki kiripes na khaturun payana tenua ponna na kai banga ki nini kuria kiripes o we hen yari ananga na ki yo ame ta ika kharo te makuri nini kuria e eliana ko o ne ki tabe me kha puan pai ni me awia ni pukia o ni ka me awia na ki are ken ta kha ananga na ki na pe na ki kharo makuri aika ariana ko ni ka ki puanga na me awia ibukin kati me tuan teram te khawa o wai te pota na meta te khawa pon putu khan toro ni paini kiripes ananga na kyo meta ki asan puha khata me arwan atonga naran kiripes kini puha kana korawan na wa ki kiripes ibukia khaina na ya kona pai ariana kon da khawia on na ya ta tai kiripes na ron tere pe khawno toto te maiye te khati mani ape kitiaus tokoro penna ora pe khawni kiripes rikita peuwa awa ira pe khawai ka po te khani mewa pon roi roi ra khan te makuri o yu ore ana pon na ngana kiye yo ameta ki aria na roi roi in mer khan na yamakuri ibukin to pani ka inanun to potan na ameta o te khano wa pon kan kina yen te pe ku ma ga me te khawani meki ki ana ngana ki ameta ki asan na ngana noia Ntiero ukuru roi bukini kati metuan na kuroin Ori kira kini ka upain te pota no ameta Nakia kanda ni ngani puya Inanun te mene wapuike era kariki teririki Ngayaren kana kukani kariki ya ampuome O puome ni pupusi ya punipene ni kona andiki nape iru ya kaunisira me yon nape Niko taki me anopis de linix yon kirismes Ki anopis de peristens ipairiki Ibukin kani karinakin ami puome ni pupusi Ibukimi kaunisira yon nape O kama pusi yaki Bagaimana hari ini kami boleh menghabis diopi? Aibu kami kan Christmas derai nota peran. Kami pusingnya ki bagaimana hari ini kami boleh menghabis Linux. Ibu kini rongrong na epanin ari taki menghabis diperstensi on nampan telefon isuan ini mewakia. Uwa tuwana tuwana wanwa tenua. Ke isuan ini mewakia. Uwa tuwana tuwana awa tuwana. Kenora re Facebook page ari itu kaya kaparaparaan.

Watayena nga wakin na pang kay pusmaya ni po me ipukinta ka to kamete ran diriki ayo mo wata nga wapi maonowa. Na koy mi metanwi naro po taki na ini anatapo ni makuri te tau teha kirakan na pa makuro po taki aki aki mena yang te tau teha KCCI o business me kampana away punte po tan na metani ka pene. E kukuri ni katan wata ay kayan office de peristens pa yama nga kaw ka pusmaya ni po me ipukinta ka to kamete ran diriki ayo mo wata nga wapi maonowa. Reva ki men wapi may suan ni peri o ina toki ni me wan sun wo watanga wo pi mo no wa ibukin me ngari na noya iron to komisin e ka kawa ki kari na kin nam po me ibukin jo meta e kwata ya pa ye na makuri e san ko ro ye ka kawa ki ibukin na pera ki ripes pa en ka to ka ki na me teran te sura ye yo jo meta yo e na ri ki pat pen na ni ka to to na ko ya ra te me ron ri ki ra ki ibukin ka iran me awia Nakon eroi rei, nakon tai ay kaana roko. O ay kai kai ni peire, ibukin te katoka metera. To wana pun ana toka bes kiri bes. Ari e kai nis me anga na kia ay ka atape anga kero ni kina kia yon kiri bes. Ibukin ni kakanda tun kururoi ni metei meni na yamakuri ni kai riri. E karikira ke turu ni pai ni kiri bes me na pota na ameta. O ni karaha kina ke ni kiri bes ni tiwam na ape. Uwa uwa pun na kamuamua kiri bes. O wa yu ari ananga na kio ameta ika asa ni karoi mu yokuwa yan tiaru. Ari rangin na kururoi ni tetai. Ya men ibukin na napota no meta kiripes rona ki metera pe ha unika iri ni kiripes o ta men ron na yama kuri ari na khairi iya ika ni kiripes ibukin ta pe han diki kiripes me khaturun pa yana tenua ponna na kai banga ki nini kuria kiripes o we hei ari ananga na ki ya yo meta ika kharo te ma kuri nini kuria e eliana ko onne ki ta me khapua ni pai ni me awia ni pukia o ni ka me awia na ki ari kin ta khanga ananga na ki na pe na ki kharo ma kuri aika ariana ko ni ka ki puonga na ni me awia Ibukin katai metuan terang tehawa awai tepotan no ameta. Tehawa pun putuhan turun ni paini kiripes. Anangana kiwa meta kiasa ni puha kata meruan atungan naran kiripes. Kini puha kana kurawan na waki kiripes ibukia kaina. Na yakona pai ariana kon rapekau iya. On na yatatai ni kiripes naron te rapekau na toto. Temaye te katai maniepe kiti aus. Tukuru penna o rapekau ni kiripes rikita peua. Awa ira peka wa ika apu. Teka ni mewa, pun roi roi ni rakan te makuri. Awa yu ariana pun nangana kia yu ameta kia riana ko roi roi ni me rakan na ya makuri. Ibukin to paani ka inanun tu potan na ameta. Teka ono wa pun ikan kina ayan tepe kumaka me teko kaone meki. Ki anangana kia ameta kia asan nangana noia. Ntiero, ikuru roi bukini kati metuan na ko roi. Ori kirakini ka upain te potan na ameta. Na kia kanta ni ngani poya. Inanun te mene wapuike era kariki teririki. Ngayaren kana kukani karikia ampome, opome ni pupusi ya punipene ni kona andike na peiru ya kaunsira me yon lepe. Niko taki me anopis de Linux yon Christmas, ki anopis de Peristens ipairiki. Ibukin kani karinakin ami ipome ni pupusi, ibukimi kaunsira yon lepe, o kama pusi yaki, baka makarini ami ipome na anopis de opi. O ibukimi kani Christmas derain o tapueran, kama pusi yaki baka makarini ami ipome na anopis de Linux. Ibukin rongorongo na epanin o reita ki mea nobis te perestensi o nampan dare puon isua ni mea wakia. Uwa towana towana wanua tenua ke isua ni mea wakia uwa towana towana awa towana. Ken nora re Facebook page are eto kaye ka para parahana.

Hello, kung pantay ito nung rayon, Mary FM ay chinampay 9, tapi wate tayo mang kaya ya po rayta po ina. Kaya kita wala tayo mga ngaray kinandi kiri mo ina. Ate, tatay yu, kaya pa na po wala tayo kaya, kaya riya pa nukon na kaya ito kina. Kanwan maraka tayo rikin ako im, tayo rikin nang po ngayon, ate ito ko ano pong. Tapi may suwa panginta na makay na may uwata nga wapi mo lomo. Ate, takay tau di kapas na ko imti meto ng uram, mendo na kimdo na lang titan mayon tayo na kung nikarukwa sa mga rukuro yung tokinangkay. Uri nga, ade Mary FM na mga kausa na ko im, na kung napuan tiyawa no, wantay na akpatata na yeye. Kurapan ro na kiurum, kurapan ng uram, yakatikiroy ko na lang ng tayo di kayo, inatikiroy ka noon ng weekend na iyo, pay na titaratararoy, o sa mga popo mo.

Ate, tapanan kami uri na kuwim tayo nga po ngayon. Kaya kwa mga usma ka na pang kayo na kaukuki, yon panan na uri e family tinapay nain. At tayo mong kayo ipon ono wala ite minisim mo india wa ono wa. Ayo kanwan na rakaususin na kuwim. Kaya manam tapan na kausma kami yay. Ay, rapa uyan te meo kayo sa mga waya na pan kauta kami te merurong. Teke kini meo uri sa mga nganak na pinanan tayo nga po ngayon. An mga waya na pan na itarani nono inanan te. Tengai na po wayu ada pun tengai na nam tapes, tapi me wanu ma pengin tena makai na, eme wong tenga wapi mau nawa. Kan wan nara kata tapes sena kuim sena wan nara nara kau su sanene aki anakona nekai ni seme kan wan nam pengayu nukunan nara ika kau kau koro kia san di dede nei pukim, oh indang ada ngame tapi kora anene kia kakan nungura aki, oh kia anakona kora. Kuna na pani kana kurawa kanwan tengaina ay po wayo ay re menam ta pani ko ngura me yin kai pente pong et tapes kiesna ka ka meore ni kauta metara meore ni dine na poem ake yesan ka tauro ay pa kanwan tinga pangayo tinga pangin nam tapes ay re ko yan ko usma kang kayan ma ka tauro ay ko na ko nam tara meore am susa ay ka ko ko ko rin nan te tengaina ayo na tayo may ton pun wahaki may kay may au kausu sana ko im ipakin ngaynan ang pangayo ngayon yere tate upi naroani ko nanan tayo nga pangayo ni karokwa at tayo rin nakirika haki may dari kemulipon tiyawa wo na may uri kikin kaya kwa mura.

Nepoia, de ingapum, on tapani peneki, men de kunamane tokorana irum de the waritaki boy, a takopayana konapate, takauring nakuim, aipan de reirei kem en de takunane tokorana, nesena, de nepoian tainako, taking kai sausin and on de ingapum ayoki, one at the manipayera in kakawaki, senadia, nepoia, nana. Daina ko kie nu sin na poiyang kaya sa napanikawa kini ko ani mga ang ani ko teke kini mayo na nan tinga po nga rekwa mga us na payayin tinga po ngayo ngayon is na diyan na poiyang daina ko na poiyang tinga po ang tanga po ni peneki ang tatayari ko kukukay na no yayay ngayon man namta pa na kong urame yay tapi may wanwa timinising kay imuin no nowa Dei nga po ngayon sa mga nore, tukura na iriya kain de, deo diyes mga kunayana pa de.

今回メモリ FM 89.9 panan kiri besen kuawa ari wawasi na koin rongrong ay kakuawa jiri re te fati awa yanini ay kari itagi na tibuot ang nolet Meuri FM 89.9 testa pamuraya kiri bes on di siya ometa nsi te wana dinanong panana etangiroi mendo ni mekinay.

Cúpentimeta no ngurai on Maori FM 89.9. Te tai inkai. Ai wapui te minis na konte pi me wawan na wan te te tawa na wayo. Ukaan tani ngai pa paki pa. Men nam tapa na ko kua ngura me yei kia kwa waa kinkai makarawan na kuam katawa nu. Ke te rana kuam katapi tapi me am popo taki na nan te am tape sa iyo. Maori FM te sa kakukurei ko men roro ni ko ina nan waa keke kwa waa kinkai. Inanan te tameruan te inga apu ngayu. Yon kawainan mga popo te tawa na uke ngaya de te ime toi dari kiu. Napon kakameo ku inanan namtay no ngongura. Men amtapane ko kwa reisi na meye inanan tameruan te inga apu ngayu. Men nao studio ikai, ay main na irita na ko arawo wana ko im. Ayo mangkane, te wana rakatanwa tanda no kawaki. Ariya tangira kinakunan te tawa na uwey.

Nakoye nasina sipuna manina awanausun kapene yon PC no siran America awawai anausu medon tamena etaniru tepo America yon narure no nos atarawa anausu medon sinana etapita awira yon nikunau Peru onotoa atarawa anausu puna eterengais atandirei nta pakega mamene yai ronang kwani makurin ta uteyaka rorona ona ke akina sikonsa metena no kawaki payasa ni ke aka vetiana meiron na nauya tero tekaro tisipu temane o tekaina pe apesin tangiraki etepo amerika ke etepo tanieru amerika Dawana unta konopong, tepi mauna uwa nimi uwa tenga wapi me ona uwa. Rapatana, ewe nindau nanau sepuna itakoronga, ipieso ni kaitara meta polis etkwata. Ainakaiyaki nimi yangana itiorariki, ni kaitara meta kaunsira, ntiawa tenua, ntipakantaya iyo, tetapes, tepi meisua. Nime uwa tenga wapi maono uwa, anduwa miyaki nte tawatame, nanau sipuna ipeso imu nte taunimete. Sikarapaya tokita nte kurukuru, nis o kainti on nora kina vire, awaki asan nga peya, ni kuwa kuwaki nte po inanon vire na nora ki. Sikarapaya na petame, aki asan nganna, te takarimensu, aki eka inano itepo, panasana kine porau. Sekai tawari kuwente meu, ipo kine meu ntepo Amerika. Me anakaria aki esan nanganna, inanon meuna, nikarokuaria veteia ia imente meu ayo. O sepupusia sinarani imeria, aria ananamakaina ayo paena tawa paentepo, nakurarikin nasina, ayara uya ay Yesu Kristo. Tekatanwata, eanako meirono puna, nasina, Sipuna, awai anausu ni kapeni, aika sikui muina metangirakina. Awai yo, iri anatianini, ari atangiraki.

Yon panan meo di efa mai chinan pai nain. Awari ki te mene sa ya poroi te pi meo wawa. Ai, te ime toan nanga tepe korari kara wawa na koi imna nun tam eruan te tatawana waiyo. Kana aruna e poroi te pi meo wawa. Ai, ere isi kona pangkani ye ime am taro meo di efa apaki. Ipukin reitan na pangoram. Tawana unam tape sa iyo. Sina, mangan orang kani te tokorana imuina. Iron de tawari Don Williams me Ron and Nanini.